0: wo don tra yes
1: ye ye nyina ye pegya ye ni chiretwe di ampo
0: ntinu se bia bu se bia so on se de ntwe ni dua nka ne to sa na nka konfonse mu
1: da bido
0: enti ye nyina ye bewu ko enti wonnu a wote asie ne wo sin wo no mane nkoso ansene wo but ye di wo no kure ne wo don ye ni nyina de tena na die bi onso se wo pa firi wo fa ho wo pa firi wo ma me wo fa firi wo pa ho a ye nto bu asie
1: nye ni ye din
0: enye ni ye din ni ehunehuna oh mumma yemfa saa nyamisuo
1: nyemu na mwa ka asem bi na ho na mehu se sebie buru asam tu na wo peni pa di wanima enye ni pa bia keke na sebie nya
0: do ya bi se na panifuo kan ye no
1: na akoda bani ne nyini ye panyini bani genius se sana adwene wo kwem wa fasia no mka asem bi a ni hu se sebie bebi omo firi ba na ho mere kakra menka ne sa because I make ni pen a arehu obeka bi no na ho mere bebi omo firi ba na ho mere ba se wo di asem bi wo wanka e firi wo ma no any say ye papa ofa watun ton ne nsase egu takwa watun nsase wo ho se hwe watun e na me se bi pa cho asase no na ye busua di anom se de bo no an di anam
0: na ko to na di
1: a kontini be ka se wenyim ye
0: ah wenyim ye hal ah wenyim ye hal ah ah mti an kasa
1: na me me wo ma di na me
0: to na wo hin ti de jamo wire ah di en ti na mo wire ye kura ye awon hin ndira
1: wo won ko pa wo die
0: won ko pa wo die
1: se me wo fa ton ti man ni ton die who are you
0: who are you and what are you man se do bubu sa se ni na won ni die
2: ari mo ti o
0: bi ko ko ko won ya bre wo fa die
1: wo ni bre wo fa die
0: o de brand wo fa se wo wa ti mi anya wo die wo ta kan gure wo ti mi anya wo wo se wo fa die na wa di ado gwam na ba she mu no ya wo ti ka kre die no mo ba ji asa ni
1: na enu ani ma re fu se bi o mo ye won se ba akosi wo na watwe etwa mu ya me disika koma me wo fa wanje sika no crash mi bottom ana msi sika sen wo se 1400 ana msi yibra afa sika no onyimbra na wo me de ba e wo ana msi wo de yibra na me ji sika ne to wo no enti papa ne kona so panyini wo sika no eni o wo se wo de fa to once ana emu ma me bi mfaka ma me 200 na me yi 200 ma no me de sika ne ma na asha so wo de fa to me mpe sika no ana msi na panyini oba na me de o so de anya hwe na se bi ase me si fu egro ma di mi sika wo de na aye de na msi de bi mindi me fanto wa amat ba me yesa o yesa wudi anya hwe afei ni pa ba ye nyina ne fesika ne maye 1004 no
0: ha
1: ya sine yensa
0: na no no kura no be se busa se e ya fe ba ku sika ana se fe ri duo se sika ne taje mfo
1: ase busu mi we afei dia ha wode ko ye ni koko a wode ye wo se wa nya
0: 7 bas na na 7 bas no
1: 1400 what you mean you one bag
0: ah sika anko man
1: ah what you mean you one bag
0: ah na go fe we wudi fo ba tomo din
1: what might me any one bag na papa dey yes a bra wo dey open for edi no na any efesikan ma efesikan ma na me say what na me sen kwatentin sa dey ma papa because o mu tire mu ponyin o mbe nya na ka papa ne ni wiase
0: e sa na tie
1: atete a o mu dey papa ne efem no o mu be nya na ka papa no ni wo na o mu nya kwan e dey foolish
0: sa
2: na bra do mu dey fi ni say papa no mpo o mu isa ye no papa no kware ma ben ni sisi a efo ni nya mu dia bibi kura mo ne ma ne beche
1: ano na menti ase oh so ye ji a papa ne beton no atuntun bi
0: o
1: ton bi ni so na ton abusuya japade
0: sa bi ono ha ne dia okobre pe
1: o ton abusuya japade
0: abusuya japade e ono ha ne dia e ti die be ne mo ha o ha mo mo yi ni se
1: o bi besia wo ya sa pon
0: ni se ah wo ya sa pon ni se
1: ha
0: ah amwa di papa na wu
1: papa
0: papa yi se se bi ebu na ni nso asa fira mfie nsia
1: enefa
0: won ti na ezi okwa ko hen da adei ebi ba ye mu nyuno ne de bo ne nkwa no di adi mu but won no ne de pade ne de mu ti tu di
1: na ni ma ra ho se mo mu ti nso mo de ma mu ma ne mo yire ne mo
0: ges na ya no na mo ya sa ne tie
1: ba ku ya no o ka hu ni o se won ne de sen Yanam is so self of fay. One who cried the way you two one din for a year more and general power. She said, No, Papa, 1004. Not that brought himself a panel de chemi. But I've sure didn't deign, I'm so penny. And to my boy, I for Papa Nayan was your Nadia, mammy, being faka. I fed the aqua sinis so Mumbe Bua Conta, and me fed you at one see, or maybe you at two see me so say, a conta de binivo. Scanna, you require now one general. I shall see a smooth is Canada ho. Then no mutu sick every day, serving country papa and say, and no nanka, whatever more when I'm sis as I'm an enslimano. And slim me up Nedufiano. Monk, now what you say, and runner. mumra na sika na mo kana papa no de ne poma be jinjam bia na yesre se obu nkomia ne kon esa ne se omunye omunye o
0: mwa no abide mi musa omu ne sunsu papa bia ni omu musa
1: omunye na nyame de oye nyame papa na mi se nia ade a ne nsa ken se china kura wo ni ranje kura wo pe esa nsa omasisi na che
0: wadi mu ya nso a che
1: papa papa
0: wadi mu ya wa che
1: bi twa me ho ba me ba ebetrus